0: No. Siye ba wawe ufwe iduma inu.
1: Amen.
0: Anangama nyame kuli ngulungu nyame siye sesefwe siye konkpafwe ilo ase yomwe yokurangri mwinyukun. Baba alima unsu. Baba mo. Baba kura. Akeni ye alia. Ilo ase yomwe yokura. Baba esuni atiri esunle. Blekwa kwa nga ti esunle. Ilo ase. Able li enzwe. Okon able enzwe ikun. Ome itiye yomwe yokura. Baba, ngre mungo ya meni mwa tinyeri ya jaso. Sana vi mungo bakulwa jaso ma. E soro ngre mungo ke ayaki. Ayaki, yuali kebe suho sun. Wasi fomvo. Wasi ya wune nukani fwa. Fwa kalinga mwa ato wune kungu menu. E faye ni abian Kofi Sebastien. Bwe, kula kula. Ye, e digman wa. Baba Fredi yo uno. Fomvo aurobo. Ta fomvo aurobo son. A fomvo Sebastien ya aurobo. Fomba urubo kumunga mwa kusu, sunle mwa tonu, fomba bewe. Mie, ngre mwenye ukunye ba. Bale nga e bali e, edima eti ya unu, obobo sali ya nkuno edio. E si ma igyo, wasuwa igyo lenyo. Obobo, wakambu wa unu. Oma nga mwa be afle, efabe efa eurosanu. Nga mwa yu, besu onyama ble kusu uflema, efabe efa eurosanu. Senge iso kaa ya ki. A tinga ye, ble nga bo e, ofa mani ye, makambu le. Mamale, anye ile, dumandan ele, orye titi iti. Mie nga enye ni mwone soka, sonon fakambo, on, obati siye, oni ba, oni wawe ufwe, eduma inu. Amen. Amen.

0: Ote na ngule ame o Radio Maria Côte d'Ivoire like ya kun na ima mo pensu neti weke sera ga mo no me fleke setam ye a fwe a pignon a fwe a blauni ancien isra ngula nu ye o ye ngle mo ya benia bien William Bragré ye ba kwasi a kwasi
1: a tola
0: ye a benia bien pasteur Noel Kwaku anuma ya kula nyama eti abama ma eseri enia bien ya oke oblana wa sinya jale nu ngle mo kusuma kai kai si ko be kale ma ko na e a me kula kula kula ngambo e am fa wa wole ya ni am be fe kingi mo kai ba radio maria zo avant kai tike wa wole e kula ngale ba kwasi be mo ngale be tiblo fu e kwa
1: be tiblo fu e
0: ngi ko teke wa wole mo wa wole so e a ni so e kule e ni an kanganga e ni an dan dan e si pa pa nga bo be o akpa so akpa so akungu mbe su kro kungu mbe su be fa be su bo fa be si radio maria bo kai ka wole pa kun be o kai
1: e ko o man se ke bro fu ni sukuru
0: ehn
1: ke ruen yo aju e
0: ehn
1: be wa sango krebe angle yo we
0: mhm
1: Srango krebe brofwe
0: yo
1: we Srango kan la fwende yo krebe la fwende ngem
0: yo we histoire yen je fais fembo nzwe ngwa gwa esukrama ya mzoklo nzwa fwa mkasana kule ya manwe o saibo lo
1: kpasa
0: allo
1: kolo leon
2: allo
0: leon
2: ouais
0: bah bien ni na wale
1: leon ti makrikri eh
0: o ti makrikri ma yemi rosu
1: makrikri sana leon
0: o melo nzwe ntoro
2: Eh,
1: wa liwa yeba.
0: Yo, ne kan ri anya mi bobo.
1: Be nga be sere amien te, be nya guase.
0: Ote to longre munke.
2: Me wa pe, wa pe.
0: Yo, ele ote osu wa we, ma gra me se ke.
1: So ma sanji.
0: So ma sanji.
1: Ate mo kre biji.
2: Yo, ate mo kwa chama biji.
1: Yo, obo engre munye nga eba.
0: E wala etinzwe mbo, afi si ke donga so ame o. Ame so ame ko ame so akungu mbe.
1: Ya zo minde.
0: Zo minde. Mhm. Ye loti se.
2: Ba, watipa.
0: Yo.
2: Ngre mu nya munki.
1: Yo.
2: Amon serere.
1: Yo.
2: O ke ti mi to to ngre mu to to nyo ke ti amu ga ta munye na bibi.
1: E la mi e priasi.
0: Kambanyo. Ke ti amenga kuma e fetta.
1: Oye fetra su.
2: Nga ka ze nyi bongu le mi e ndemba mi ko kuma mi ko ma.
0: E bali Ahmed Mountain. E de brieri e bali o.
1: Kango
0: e sa sa so me bo bla bla bla bla.
1: Kango e aso akwa fi so aye le.
2: E matanda.
1: Eh eh, ayi kumbanio. E ku e bali e li e.
2: E bi an flat na ke fati ni e.
0: Eh eh, ile ko so ya dinga ri e wa bi.
2: Ngre mu nyam ni ke.
1: Yo.
2: E ba ki ni ke.
1: Yo.
2: Eh eh, be ni mestre ni ke no bla.
1: Eh yi.
2: Ni ke dinga. Ke tin nti en lata mi un sa jo. Ni yi al bo fa ni ke.
1: Yo.
2: E ye u ya ku e ku ni mo e mi bo bo yi fa ngo fo.
1: Mo e so.
2: Enye ba Israel ki.
1: Yo. Ya ute. Oso ya ute.
2: Eh yo ya ute.
0: Kona te kwa ya ute.
2: Na si Philippe ki.
1: Yo.
2: Ye depte bien yir ki.
0: Yo.
2: Ye petit chauffeur de gros camion.
1: Liki ba maestro Liki.
2: Iwa popoti cho oje depte ye meje wa président de l'Assemblée nationale.
1: Ngunde pali obanio.
0: Ni ma pro député ndao. Oye, oye no me bote.
1: Nya, benya yo kunda yo brekpe ore nyo.
2: Nye Brésilke. Mama Victoria, mama Oshu.
0: Mhm.
2: Yeah. Baba Frédéric, Nana Frédéric ni nye Brésilke.
1: Yo.
2: Anyi mu mama, shin mama ngou me wai ku. Mama Chantal nyanzi u me. I am Mari, ngoi radio sa kili o.
0: Yeah. Yo kunda u fle. Eh no ko ku nu nu nu yo.
2: Eh ti ga mama ko ku sa onu ko ku nyo pala da onu da.
0: Eh eh.
2: Yo. Ti ga ma da le ska do na so.
0: Na do. Be sa no ska ma ka.
2: Le ska do na so be ko bi sa ba fe. Be sa no are mo ble yo.
1: Eh.
2: Sa jo te mi fa
0: ko to ma. Na na
1: de. Eh.
0: O sa ki ko na ma.
1: Sana ku be so ke blenka ka are o ka ku to. Eh.
2: A ku to.
1: Eh blezeri.
0: Beglare.
2: Beglare ni je tari.
1: Eh. Na te te za ole.
2: Ya. Pok mura de 2000 et 1500 bon vienu de quoi tout
1: ka kan ku hein quoi c'est dinan sao oh imo concret iduma ke sango abu yanga za
2: oh tre ni ke na be tion na
1: yo
2: ye mama be blango ni ke
1: Mami.
2: Mama tete ni mama me bunye binti.
1: Yo.
2: Ye Edwige Kwaku.
1: Edwige Kwaku. Yo.
2: Ye Beatrice Kwasi. Ye se pa se sante dise unye binti.
1: Anma si bobo inye ma bla Yolan Kwasi. Anma si mwne mwne ni le. Nse ka etie nga kou na se tienga. Etie nga. Se odile mo yekuna etie nga. Ese me yi.
2: Yo. Nye kinye yako.
1: Yo.
0: Yo. Yo. Ete ono. Ye sien ye fa e ni abyan. Jean de Dieu, Noël, Joël et Jean de Dieu.
1: Joël et Jean de Dieu.
0: Eh oui.